Kaya niya ay kung nakaeso magtaki ko ito oyarik siyanchis kaya iwan kabili ka na lado manta tahanan siya taki pera mo siyanchis.

Arach, tay tay contra arach. Muchas veces runa masit jawaspa, criticaspa. Tay tay contra pas, rimas puyekuspa, juchayikularitaj, mi señor. Chiyakel kaiking ning manan pipas, ni chularuna yapas, canchuchanin keijel papachapecanispa. Chay mi tay tay juchay te reconocí, cuspa, la duque bajamoni papachay coenispa. Perdona y coenispa, señor. Ochpunchay mi yaja y calavera orcopatapi, yawarniki tajicharkanki. Yawarniki nchay lanza, tirpoy kohtin, pujyumanta uno jinarach pulpurimurkam. Oras kunak pasas kamang hinatak mi taytay, yawarniki pstuku kapur kastachuya unulian na suto ng kama. Anchi yawarniki wang papa maliko ay chaninchay ko ay kalkay kipiding hamoy chinyo kama nispa. Pukasang sa kinacho kuchay kikasang kamoy nyo kang riti mantap sa stawarak yura kachisak. Yura kala na mantap sa stawarak mi yura kachisak nispa. Anchay suya ko'y kunalyawaw mi, anchay kunata kalkay kipitaris pa liyang papa hamoni. Pampachay ko'y nispa, perdonay ko'y nispa, manyakus kay tatak chas kay ko'y nispa. Santo, santo, santo, Señor kanki. Manang kancho kalarini ni takmi kampas takcho tukukuini mo na kuna kipaka. Huchay kuray kung wanyo rukanki, Señor. Yapang huchay kuray ko, Señor. Gracias, Padre Santo. Seguro ka ni, confiasyan ni tukuison ko, Papa. Si takang manjamoy ko hinaka, taytay ko yari ko ang kiko. Porque kalkay kipinim, pipas nyo ka manjamok taka, manang nyo kakakarko ni chidispa. Manyakamay, suyaris kay kitsininki. Jesus ya kuy ami papa manya kamoy kichas kay kuy nispa. I gracias ni kitak mi kay punchay manta papa. Gracias ni kin padre santo kay octubre kilyat khalari kusay ko taytayay. Septiembre kilyat tantaytay nyo kay ko ang kasir kanki. I promise ay kiksa pa punchay kausay di ko pindyo sa liay puni kanki. Anchay tantaytay balik kuy kiko. Ama makiki manta kachari kuy chunispa. Señor liay kay octubre kilyat niyak. Bendito makilay ki papi ko ay ko, pistoy ko ay ko, papa. Que hoy ki pahkaman ang fasilcho, Señor, que ikilya. Sinchi yaki ko y mi wakay, mi sinchi desesperasyon, mi papa. Pero makikimam uchi akamuni. Makikimam entregay kamuni. Nyo kapas nini, Señor, kay pinkasya ni kamachiwa inispa. Imein na alfarero makimpi pasturo, churaya ko, akinaya makikip churaya ko ni taytay. Imatat suruaitan nyo kao mo ng kiruay, papa. Kaipin ka siya ni. Balik ko iki papa, kay kilyanti ka mama, kikimant ka chiri ko ay chunis. Pasong konchay ko ay, konsolay ko ay, papa. Taitalya ay, gracias kay programa, Fortaleza Urbanta. Gracias Padre Santo, emisoras FM, suatay kong kuintre yo hasta kunapi. Pai kunawan, Señor, muna ito kunyo na ekspaka, kay kalkay kita bulyari ko. Gracias, Pai kunaklan kay nimanta. Gracias niya ikita, Padre Santo. Taytayay, Señor, ni ki oras pa kami muna ito ay kikunalang kamungko. Kami kamungko ikurami kami. Pagamungko, Papa. Ki o ay kikunaw ang kampo ni kasi. Tukoy ta, taytay mo sa akin. Tukoy ta, Señor, ni mentregay ki. Porque kami atyang kinesesiyah ni ikuta. Pero ninkin, huya ka mo ay, suha ka mo ay, sinispa. Señor, liay, tukoy ta makikimasakay ni. Tukoy ta makikimentregahan ni. Balik ko ninyay, chuya, spiritu kita, Papa, paipone muna ay chakuchung ki oras pa. Hinas pa't kay programa Fortas Orkachung Yanapak Kalpanchay ko Konsolay ko Lapalyawir ko napak. Gracias nispan Tukoy man tamanyay ko Nisapalyaway ki Churiki Señor Nikos Krusutimpi. Amen. Amen, Señor.